0: kan.
1: Sami-sami mas.
2: Nanti TikTokku di fullback lo ya.
1: Sampun.
2: Oh sudah, alhamdulillah. Orang mbok fullback ora takon nembang sampeyan iki. Kok jelek ngancam. Ayo, ora. Yo.